0: Assalamu alaikum. Yanzu turku naruka numoro burunu kadi wakti oto noki lakri tiga ifo yon tobame kulpeiga. Hon indu kogun na arzuma na sara girudu winka na waranka chinidu. Handu gunte anwe gibru wiki nugunte gano igonu dea batrui handu akire bini bini gano atoyako. Iri kwa ya maini note ise bukata biyo ipwe mate bame kulpa ise no ube metega iki ngbete. Lea diri kwa ya ba hon kuna ingu alfa ba ilakari iti. Ingu alfa mba ilakari iti no kasima nalaya. Ifo gana laya nagisi yu islamu use metega boroba laya te memunafu ubini boroba hinika laya tena. Memunafu boroba laya tena ifo gana laya di nagisi tilasi mebon ya bainika laya te. Lea diri kwa ya ba neka kweke ni ingu alfa yu ba ilakari iti. Alfa Yusuf, alfa Dawudu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nia ima meki nuka noza neka kwekene fefe tila fokwe kuguni ikamyoga. Ii mpe nara no seta matama sari indukakale akari iti iwi wazi bine mwini mwariga. Nyego.
1: Nyenzu utruku naruka numu oroburum we baro harbaro kuke narkusu bama nwa kwe kugunu ifo yon tono kulpa iga. Fefe tila wakaiba kwe nano se uziri yonu. Dipista yu anuanyu guna guno na kambate wukangu nasikirize nika wikina diabete marigante nuka wukangu na tansyon mwanuanyu ka wikina tansyon arteriel kaya wikina hipertansyon arteriel ngunu kuhume furubame kulpa iga weboro harboro kasi manade giri koli kite kulpa iga baturon dugunte awungiru wiki ni yente gingari kanki uwa kangu kina june mondial de hipertansyon arteriel niya giri awung ngunu kuhume furubame iga zen wanuanyu ka kwe kugunu za sikirize nye diabete do kameno, hipertension arteriel do kameno, naruka boromo gadam, obesite do kamena. Lukuturo kan na kamedan keresenye ngonu kwe zaayate, yeno lukuturo kan ngonu za paraku kakwe nadari kwa wiki nazun sarinte paraku ndali. Marigante kwen naruka igwera birio ka bara mpatune ka ngonu kwa kamedan se, yeno ngonu kwa ke memisa. Guna ngonu dibine depista inba teno fala. Ba dala borfosu bana, nuka no ngonu paraku naruka dari gana ngonu kwa ba mekulpa ibukata. Zaru zuma batru khandugunte awungirwe kiniyente naruka sibi ankomena batru khandugunte awungirwe kiniyente za suswa guru iye kakwe na guru weki ninka midina goidwa wanwanu kan fiso kanu bain kakwe sai depistide guna guno ni matenose nyeno no khanu ogonu parakun alkariya kuna omani na plaza tabira debine zungo yebu mojine kifo no khanu ogonu darido khameni omani naruka wunke bugukene kai go kine col premier boko win au bine dari win meri kuna nyo kan fisona ndi sikrizenye hypertension arteriel maguna no se au depistage mate de no guna de no sinna meta au se ni kwe ko bararo zen la lona kan gonu ko burun hundika mosomoso bonwo ala burun sobe eza bina ima makun sun wan wan yoza no sai la kar keno in kayik te e cool paise depistage da teyo abanna mabe meta gamba in kan bon koto mu alafia meta gan kwe ko gonna pesere fo mbain ka garu asoro maso kanse de ya in min sen coordinateur zone santé para ku indali agonu ko me furuba me kulpeiga zawe boro haruboro ko kenar kusu inwon bonwan wan yoga adini bonga har kusu yo bonga i kulpei ma unu zaide gun nagiri weki niya ku nya taka ya bon innan goirori kan fiso inpe sari depistage di tension do kamme tension mon wan wan ka kina hypertension arteriel do kameno marigantano ka diabete win awin guna guna un depistage mate fala bon mine gonu ko me furiga de borongo kwi naba ma maduka kwina alafia nyeno gino ya kulpeise innan kala kariti win alafia ga wakana kamedan fefe tila diga nya kima kamuno se nyeno mnisen kwa donateur zone sanite para kuindali kanga ke docteur lokosu nya kamedan fefe tila diga nya kima kamuno se fefe tila di nuka iba gubziri no sena nyenze utruku naruka numo roburun ibe naruka fefe tila wakangono iri kamioku na sadirika miti weki nido nyena atike guru hinza bon. Nogo bi arzuma naruka arzuma iyo na ingu alfayo mefo ikingoro guaido zae kaido na kinose laya amwe mfagi amwe wazi ingu alfayo mba itontona dea denki laya zaamando laya unu ifongu ke laya ifoga na lali na tilasani iriga mebo ya bainika laya te memunofo mbainika laya te na dea dirikweba nuyoka alfayo mba ila akariti alfa Dawud alfa Yusuf assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa atubu ilayhi wa astaghfiruhu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah جعل لعباده مواسم للخيرات والطاعات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن كبير كبير كبير سابو أكويتراهي منا سابو إن الشيدة كبير كبير فاسكم بطن تروان سنة كمي فاسده إركبه أني محمد صلى الله عليه وسلم يا برا أونتم كبين كبروا أون ديا إركبه أون فوهو na la kar kanu anto aga na wan sahabiyo na kan na kimino ase halika kwina suba qiyama ikka maiki tam bon kanu yanzu islamu irin nan ka kwibir ka kwitarage kabiri hamburu domi na wan hamburu no ibato heka anai furunna bene irin duwa kwitare wan yorda yadda bane yanzu islamu irin nan ka be ka islamu tare gunna wan tutayo nya gunna won sheda berberio ka kwibir ka kwiterage kabe na gisise ka bara atanyo bon a sharia nya bara tilasi mbonwo de ba guna hanu girmanteyo de ya sheda odi na won furo berberio di ka agono gibrio kuna ya kilaya de laya di bine ipe anai furo na ara laya tayo agono no benin finna wo kan kinko ki layasi manin na layasi ni ta qur'ani kuna layasi memuna sarauna binki awo de na qur'ani kiuno mina su qur'ani bino de kwebir ka kwiterage kabira ki awanti la girmante kuna fasalli li rabbika wanhar ni anni muhammad sallallahu alaihi wasallam magingarin won norkwese dingingar kabini ma dum de la rabbiki nahara aw annahar dumuna ne bine irkwana furo yake wanhar madumuni anni muhammad sallallahu alaihi wasallam magingari banna bin madum anni muhammad sallallahu alaihi wasallam binana te yake laya hene akin gingarno da gingar kabin da na khutbata kabini bini andum deya akibana kala ya digono deya ina tabaka dia ka debo fo ba zano ko dan yoka anakiya ina tabaka din nuka borona zafar gingar kabe yin ofegidumu de mi talfa yusuf la saran figidu awo de laidina ya ben kaya kaka na ayfon wan ko kibauka o kimi laidi gonono akizalika wa man yu'azzim sha'a'ir allah fa innaha min taqwa alqulub akinodi ya shida yodi na furudi na ibada giyante yodi ka irpe na no furuna ni kambate deya o kibauna kango na kwebir ka kwiterage kabeeri hambure ni kambe na girma ningo na irpe hambure na ayo ana sinno suratul hajj wan sura kuna suratul hajj kuna deya banda kana laadi wan sinite ko kibauka no dia no wan fegiyo na hoyo na hankino na yoyo ka no go dummudi nyesuga wan hambukata nyebina suga wan kwiri bukata he ko bukata no kuna noga nyeno akwetere won hambure heyo di binen sinka te dana ki hanu girmante di la henedi de akibana ka la gono ikwe madede te irise nyenze islamu la ya abarono sunna foka gunna girma nya abara islamu tere won sheida foka irikwe na no bere irikwe na gisi irise amo bara yo iri won annabi ibrahim alaihi salam won sunna hunaniyo saka irikwe na furbo roka guna ana zarabani na amako foka adunna gomini annabi ismail amadumu annabi ibrahim ya binama anorpe furoyo abasintika kodi dumu nya kweberka petrege kabena kodi fansa na pegi haria melafia dia nya sunna dikinni ko gono abena bakinni ko gono na hali qiyama matuno irka madaide ta irse nyaza islamu layadi ka irkin kuwa ta giri kulu anaki ka memuno zamagana no igonzebu awo abinena ki munayo awo abinena ki hambaka sine awo ifaganna no kweber ka kweterege kabere ana iforo awon foro bina ahima irin beten nano de ya nyaza islamu memunayo ka irkwe ka kweterege kabirki irimandumu na irimandumu deya ikpe ya beifa ganana memuno yodi won dumuyo gisi nyana danisa islamu tere kuna di amfani tutuma gona kuna yano bina kwenye nundi ayo lakari won gono wani wane heka kisabu pebiri kakwe terege kabiri anayifuru nalari teyo awansinte yano attaqarrubu ila Allah ilikuwa ana mfuru dengo hedi te nye di haba kisabu ilikuwa mabani bini mwen tegbiri makisabu mamani na mwen norkwe la ya bala no ibada alfayo na la ya di wenteo no kwebiri tambe kimani na mwen norkwe bini heka ilikuwa na mfuru na bini amate bini amobaro yo anebi gana yo wang agona anebi gana yo kuna domi ilikuwa na anebi furu fasole li rabbika wanahar ya anebi na te nya irkwa bina na ifura ki wa atiu Allah wa atiu Rasul dia ngo ngono ko annabi ganana afana
3: o dendeni
2: nya ngono ko dendeni na ara ahin kanta ihya'u sunnati Ibrahim alayhi salam annabi Ibrahim won sunnati kana te dia de ngono ko gate ngono ko sunnati hunanna dumi annabi Ibrahim ya bare won babe won islam tare kuna adini kuna millata abikum Ibrahim te yake ma dede te irse dia za ya te ngono ko dendeni na annabi Ibrahim na alayhi salam ahin zanta shukran shukrullahi ala ni'amihi kasiman nan niman ka irpena tense na alafiya ka kwebir ka kwetere ge ka be nan gomini nya nan to idi henadi nya ngobam manwem bineyeyo kiba nya ngobam ma irpe sabu kasiman naka ana ibnu adama fansa Allahu akbar da naki adon dia dei annabi Ibrahim donna iri annabi Ismail dommo dia heka dombo barona iko no dombo latena ikwe bine asututu domi boro won hunde bisa he kulpai nya irpe ka kwetere ge ka be na boro girmani nya nan ana hunde difansa na fege haria ikwe ma dede te irse ikwe ma nin hinka irpe ka kwetere ge ka be sabu na niman kana te irse atakin tan yana at-tawsi'atu ala ahli ala al-ahli wal fuqara la yadi te wa barano bineyo binin malakar kano danwon iyali se binin matalka yo muharitu su wokan dongo wono giri tutuma handu tutuma han tutuma monsu be fankinki ham Allahu akbar
3: fe singa
2: kire lo masu kire bini wakati di mabine yo kibanse ni yali bon alakar makani binin binema ye de ikwe madede te irse yana be kwene ta'zimu sha'airillah dengo wono ko laari te furuka irkena furum mak watu ibada di girmani di ngono ko atena nya bina kibaka ngonna kwebirka kwetrege kabere won hambure aidunte tarbiyatun nafsi ala albadhli watta'a de ya ngono ko gon watu kusman nan won hunde domanni anya nga tarbiyani nai henoteyo na kwebirka kwetrege kabiri ganayo de ya heyo kulpai ya kisabu ikin kula yate man nurlo irpe ka kwetere ge kabir won hin kuna benin man bina geni gbede teyo kuna nyen nan bono irpe ka kwetere ge kabir se na foro ka nan foro fal udhiyatu laysat mujarrad dhabh dia la ya anakin maki dum ka hanwa folon kuno la yadini awal fa bal ibada abarano ibada nya gunnama na tutuma ka imani gona kuna nya kin gorkasne buryani kakere won bakasne tontonu kerese de ikwe ma dede te irse de laadi wakati uka kuna kin kate akuna no kin igo pe huro ya yano be pe na memuno ka kin ngisika boron malatenna akul pe won fagi iba ta to kireke nyanzi islamo yin nan ka be ka laya won hukunsi abarano alfao na me hin kate afonyo di aka abarano sunna foka gunna gabi te ya alfa tutuma won mekine na nya alfa foyo hanafiya doka Abu Hanifa nya odi ano ka laete obarono tilazi ni kande gunna won iko dingu nan noru kamba fegi de mabe ka laete obar tilazi mbono din na tengu na zunubi alma irkwe won sisubi ba meki na ka gunna gabe nyano laete da barono sunnatun muakkada sunna faka gunna gabe domi annabi na te de din na tengu na lada din bine na te nsinna talika manin hin ka sunna di hunanne dia la yawan wakati alfayo akin agunna won wakati na wakati kan kin dummu dia la yakere de boromba fegi dummu mba dummu no idi banna liman won khutuba banna aga na ketu tuma irne taada fo gono ka irina dan adini kuna adini bina wo me fo teo nar alfayo you know fegi kai kin penna madumu bini ba me mo batu fe wato leman madumu ka beni maruka sede dia borio no alfa dia ifaganna boro madua ka sheda a yala leman akini ko gonna lafiya na fegiri dumu au hefona garo anayinka nayinka fegi don bini magina ka kwe fegi dumu au dia mabatu saka liman dummu na biman fegi dummu yana bila pe laadi won wakati Allahu akbar hanukanna laaya tadi ngunna handi kamba hin kalaate handi banna mbegu na gibrinza dia laaya won hanu margina do gibritakina wato ipe won bewa na adini won soki kana dan isai won iwa adini kuna yana laadi bo bina gonna won sharati yo alfa yusuf yana memuna gono ka irpe gisika nyeno mbala ayetena bahimatul anam eh dia asinte nyeno yoyo yoyo au ho au fegi au hankine hariano weyano ademogo na lafia dia heyo kankin laetena na almadie boro moba makin kibaka heyo burundo ma kakin laetena ra be maki kango na ba agon agon hari kuna mba keni kiteno ka binego na hamba se agon na kwa kuma yeno nyono mbala yatena wallahi la yasi domin won tagwe na kwik sawna anne muhammad sallallahu alaihi wasallam au boro maki a au hanu kulu figi handi no figi handi no be madi aka au haro mbang mbang au pasa au au mbang golongo mbang golongo wetaki kadumu ko danyo na la yate au nyari si anne muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna kuna ikama dede te irise de me munori bobine na sharati dan mun alamari kuna kaiki yoyo nyeki ho nyeki hankine nyeki figi de ya ahima irin lura lura yeti dededi nya woka mbara kiopeyo na woka nkinko me munori nera mananka kwebir ka kwiterege kabir hamburu domi yoyo do kan menkina mogu na girigu alfa yusuf yala yoyo ka burungu dummu akinto girigu irin kerha hoyo di kangu nera iga atogiri gu irinke ha fegi na hankine odi
3: hoyo
2: kiro na tagiri awoto ngiri asabun se alfa yusuf ngwen giri ayala nkinto ngwen giri odi da giri odi ba isubi hoyo kere agu nagiri hinka alfa hankine gu nagiri fo nya fegi gu na handu idu heka anne muhammad sallallahu alaihi wasallam kina dia de ngiri odi kube dia mbala yatena asega na boro mbaka agar ketutuma fegiyodi na hankinodi nsinka to giridi almadin na nguna be maka agarin ba kasima na safari ukan gudanse madu akan nera tama de innan ka irpe hamburu meki ne yo na anaka watu wa konu bongo dia in kula na heka ne muhammad sallallahu alaihi wasallam de nduka gombo yeti alfa yusuf se he fegiyodi ka din to giridi kan bala yatena nda sharati bo gono nindo nyeno ngwen alafia masubogo na lebu fo de ya mutko ba fegika eh fegika na bara mo fokwe de metal fa yusu ka amo bo aw amon sin na mo shida na mo fo sin na shida no de ya mutko ba mamoru na fegiza ya aw hoza ya aw hankine za ya aw yoyo za ya yeno be pe ne nkuna won afoka ozenye nya zenye go honne obato akpare dende na honne mbebeka memuno ogo zenye no dia ahima boroma moro na memuna de yana bena kwere memuna ka adua sabu adua alebu fo nya akiyo keri au kerono odiranna asuhin kake dende go bam majera mba zaka kene no bina mo kam dia figiza au memuna zaya ahima boro momoro na arano yana bena kwere figi foka eh azenye au amunna zenye agonna alafia mi asin na gano nya de ye ala ahon kame abara chalin chalin dia fegiza ya boro bam mundo na dum mum mo gina kana killa ya wakati atama won han wayo bo baron se boto dia maso ate pebir ka pitre ge kabir won ibada kuna dia ipe madere te irse dia iba gombo yeti alfa yusuf se he ka ki den na fegiori dum awon han zeminio iba ba fagite yano bila kwenye dimba figure dumu metembate heyo kulpa insha Allah iba bayante tukiriki tukiriki
0: in buruma do akadu amfani insha Allah domila di bon diri kweba na bon dangte na kwenye dia diri kwenye ito batron dugunte awon jibri waran kaki ni yente hanine naka iba layate sana nukoboro na dina rafakaru patron dugun to awon jibri waran kakin ni dunte muhammadu kabul na jibri yente yeno yubala te de meta alfa le ya bismillah
4: to alhamdulillah alhamdulillah alladhi yastafi min alayami washuhur ma yasha wa yakhtar wa yakhussu min alazminati bil fadail واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما تعاقب الليل والنهار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: ان زي السلام زما ان قبي رسابو قديكا نيا كين فيسو awin halinta yokuna heko ba hanu yokuna hanu fiso kabisa ni kere yanu hanu yokuna an fiso kabisa ni kere nya ade go fiso a halinta yokuna ya ka kwetere go ba yanu kwene hali wakati yo gono kai pe na bisani wakati kinio igono ko sheda ka pe fosika mbaga na sa pe tere di folon ko kana be otutuma otese ngo sheda ka ne muhammad sallallahu alaihi wasallam abara kwebir ka kwetere ge kabiri une tanno ya yara kabara une dia kokente ikwe une zinki henno yano ibu ware amato eni rasulu ga maligante na afuburon kana kimina ase na pasiyo abara no kana dindi di hunani na kimiala ato na ika to eka imu alfasi ni mudiru daud ikwe maliheri bana ase yanzi islamo la yasin heka kweko baro nondi abara islamatere win girima fono abara islamatere win sheda fono ka king islamatere honnani ka islamatere kabatuma fe yodi kan kin dummu de binen ki memono de kan kin dummu anaki asorote wa binen ki makin zamano nduka kim manzibu awo ikpe ka kwetere ge kabiri kere wa sharia na ka gisi ka deina gana baki sabu imbon kanite ikpe mai kulpa hina ni kai te mako hini ka ate nze islama zama zai ka normal fa na sini figyo memunayo nyano kin laya tenna laya te obine aguna un sharatiyo sharatiyo normal fa seniya borogina muome moguna un sharati fono ya ni kan sina asina asina talifo to hali ni kango na yi kongo na fiso yo dengo mate dimba mana alma winte yo bisa wona na yo zama yi kwe bape rasulu bape mumini asinka laya na denze islamo imaza zankin betilasi no bana kitilasi zama barono sunna sunna foka go na gabi nya baro dindenyo na nabi ibrahim alayhi salatu wassalam na yi wona ande muhammadu sallallahu alayhi wasallam dia fegiyo di kuna kamba de alfana sini manan giri makube hankine mo giri makube kango ba fegi masuhalta handuidu hankine ya masuhalta giri ho masuhalta giri hinka yano yoyo masuhalta giri girigu denna ya di kubani kabeni alfasi ni manan mogo na lafiya mogo na bani fegi mo fakwe au hankine mo fakwe au ho mo fakwe au yoyo mo fakwe azu dumu za we warna hariya kulpai ba metem borio go sawayo asu temalaya tena yana waka bara mongolo fegi mongolo asu telaya teu fegi ka ke siri hala unke one siri odi pe honne batuma asu telaya teu alfado na yedi one bayana teko ki fakwe sute yana pene zanki fegi dana sute hankine dana sute ho dana ho mofokwe sute mbaka aki dana nkuna woka mbara dana nsu asute mate yano kwene aki woka kweko baro buku buku kade na hone mebo yolo zuru bota une zama yolo zuru bara inkano afo mbo yolo hebi teka sima naka hango buri afo bine gono bota ya bana yolo mozuru bima awin buku buku tere mato mbo jakan chakan nyan masubogo na yasi antom mo yolo mo zuru nyedi su layate ba giri kube asute layate yano kwene woka ozenye nya zenye honne batuma asute layate yano kwene woka kweko barayo izino ato homa zini ale zere ni mafoto ka ga o hankine mazina o fegi mazini ale de na honne mbade aka watu kurulati basiga kurulati basiga alfa asu layate ba giri kwe kube in kokari nyanzi islamo zaika alfa na akidi boroma kokari madeka gisi aguna alheri migo kaza ano noru hendo kuna ka hewdi denna cha ichada ntewdi ipe ka kwiterege ka biri kilan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibun asutte oto hendo di bon bon ga be manoki boro hendo ka nei hendo te se o kaza ano noru halali ka otinyo ko konyo ko gabu ka yana monani kaka to mbato hendo ka ipe go baga nyedi ganna monani kai kirikide ihenno de suka watunde to nde masuki ina te awu made ambori yano kwene
0: bai bai no watun kwene ko ze nono
4: to i don't think wato zan kinkin gontila san no bankia
0: na
4: mate ade made de
0: ade mate
4: mba meta ade bara ade mate in sute
0: sale a forma ki ba koyo ganna la mina na ki koyo ganna
4: awu mate ri kwe ganna
0: na
4: de he ka kwe ko bara uno ya de ka fa bin alfa bin ki di boro manan le mama dum ka be maru ka dum ipa un susu be ka go na kun alfa tan ko ya igo na gibir taki hanu sinteli no ba dum nki ya nonki alfa de no dum hanu sinteli no go na hanu in kante a in zante ataki nta mu magarbi we nu kan yo abeni no ya de ya ipa magamu te ba me kulpa ise nun kai ba sene ka ton ton kene ya ki den ka handi dum alfa tan ko de na handi dum asin
0: na alfa
4: asin na talima wa kulu abara no zambe suna wune
0: naam
4: asinna taliman waqulu de ne be kwe ko baro fute ko mba hin kan waqulu an baro hin no zamu diru daud o kiro ndim mon kin nono kaganga kan boganga de asinna talima kizikan waqulu ya no bini asinna talima kul pai sara kana bae fonwa ana be do geza ma se la handi kuna man waqulu kana bo fono kana bo fosara asinna tali ya no bini ma za ka gomi ni kulu kana ya fonwa kuna asinna tali ya no wo ka bori ka bisa ma zemini bagine hinza mazaka fo gisi onye kuten na zani na un yaliyo be mazaka fo zaka pasi yo no bangona be mazaka zaka fo zaka sara monteo kansina ana be do geza mase bofo kin goki
0: san
4: alfa tango obe ka agona yiko agona no be andu mu be anki makwe na se ham nyeri na barata ali agana ki mazemi na hinza nyeri kere mpe na wo ka agona se na nanyo na no ribine agunne he ka batonton no hono kuna yano pasin na pasin no bahin ka ke no ham hamfani ka agunna kuna alfa daud han kan dum fu na ka dum fu afu na barafo yano bahin ka te awin ka ne na awin ka ikin ki vitamin na barafo de da hintin se ke na awin kuna mbo hintia se awin kuna yedi na bara tali afu ikin ko ki alfa kirun i o ke ba ngo ke ba ru han no ko na awin yedi na ke ma win ten na no fi bi ama win ten na no fi ba me win no fi mo na ala da ba ku hunu sari zemine hinzan te kere nyedi kere kin sarano monte o na tali ka o se no kin nyedi no abine sin na tali alfa daud ma wa afota ambaka bisa hansine nam
5: ake de masa no tali ka o zama yala nyano na ke ganwa ka tali ka o di sara
4: no buriani name de ya de tali ka o ka zama banki to asu sama alfa daud se asu sama alfa tan ko se ifo ganna zaman ye dogo yiyo kene buro obine gongo bukata yo be masa ma nyawo se a nya de pwena ayara ko
5: alfa so to kire ke to mansa wa ka bala ya te
4: na
5: yala madumu asen na bon ofo de abisa
4: wa ka bala ya te wa ka burika bisa nya ka ndumu na bon madumu na bon za har boroka kwe we boro kulpai waka di tola te onye oba ante andumu na bon ya burika bisa
5: da bine ba dumu ifa ba ke
4: dem ba dumu bine saka na memuna di karani awin kero wa ganun kin ka karani mba karan na un kero woga da bara soki mana mo kibla guna ana bara tilasi si an kibla guna al madin nan o kibla kam me guna nyadi aborika bisa sa de adua kam bate bismillah no basintina bismillah allahu akbar sa de maki allahumma hadha minka walaka allahumma hadha minka walaka dimma tontonu maki an hadha minni wa ahli baiti wa to wodi o kan dia o he anwin no ya nawin wo kan gono abikire kuna ma senina kine kam goma aw ma senna larbu kine akul bore debinen ken na allahum hadha minka walaka allahu akbar bismillah allahu akbar la hadha minka walak abori ono
5: sari ma boro mwani dumu
4: mwani dumu bima wuridi me faro mbori ka dumu kalendi le yodi kantika fegidi hunanze bani ke folonku.

0: sheda nun kan gradumu o ba na sheda na bara talifo e fonu ka de go bori mate ka da na te asina asina talifo
1: la te, la la handi kuna e fogo kan hu ya ben bar haram
0: masa la han yo de kuna he go no kan hu ndia nsinka hanera nsu la hanera ba mate aba
2: ya ze ka boroba ka gbe tense sa de bil maki wodio ananno de bine aneranga debile ana wo domuna mbana winna
0: awon sutea dia ka gbe te kere gbe win norumba na senu
2: naam
0: nye di wani dia de ape ba himika huru sarao kuna ugo mini kuna mba himika anu nye di wani agbe une wani alma nsu nera zama da na gbe te ka beni nye nkito ngbe win no wo nera na zama no ndoma na senye na baru na ham nera na nsu la ya kuru nera nsu ga bon nera nsu keyo nera nsu ga han nera hala biri nsu nera alfa
2: ipe
0: ma yiki tambo
1: na ni amia ka ko ka bala ta man sanya la ya han do huru meta
0: to nyadi
2: de do ka nuka go bai wo mama hana do min kin ka ga ri za ko be kayo na kebu na min wan wan wo kayo
0: ande bi aki de la ya han do ka ke ka bi ni kan go na la ya wona nufi man ko ko be dum yo koto hamino kebu yo makoto nsin na hamini kebu nsin na ko be dumu fata hamini ba num fon suka hale o pe la ya wona gingare dite kaka sunna no ya nye na wo yo kan gono fu himani na wo kan gono haji wona gani zaman maduwa ka kame marugu la da do kame di ko wal heri di ko mai kitam
2: dia bo so na dir ko ba za su ba si atene anai mani boro kan gunnan ni amala te za ke buke na ko be ka wa matena
0: ma ke ni kan gunnan ko be ka za hon na su ba ma ko kar ka ka zama abahini ka te mene aladi no handu ba ko hun zama ho yi gono gibiri waranza ahinkasi su ba no gibiri waranza afosi dia su ba man zan wona magharibi de idia handu at da alahdi abo barayo hanu
2: sintiya
0: almannane ka ay gonna ka bisa handu winziro kuna ya ki handu abakwe gibir magiro
2: waranza
0: da kwe waranza de ya atene hine abo barayo
2: la ya handu gibir sinti ya zanu dinenu su ba ni kangu nania malate ma amerika
0: ina ko kafe ni kango wa mamuru nasika manan demba kebu demba kokobeka amo barawo honna suba binni
2: Alfa yin fago ni ko salama ga gina ina arzuman yanzu
3: Assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Muhammad Boro igon ko ga arno se
3: wa igon wa ro jeje
2: ami o
3: aba ju sala igon account don
2: ami
3: aba ju won for king me
2: igon account don ami o
3: aba don go ni bon already nganga
2: yo won for yon tonoga naam
0: haji boro
3: Yeah, igwa wa keze.
2: Ami.
3: Oh. Oba an fotelon.
2: To.
3: Mazo zuma yone imam ki. Ya ki atene ne promo ko garka meho.
2: Naam.
3: Afai ne promo ko garka meho.
2: Mhm.
3: To ye wa ne promo meho iko waya.
2: Mhm.
3: Wa afai ma promo ba ni.
2: Mhm.
3: Ye o kije ga da atene ya ne ma promo chebu, ne ma promo ko ka.
2: Mhm.
3: O ga bi na ko ka, ima ya ko chebu. Baja win tali.
2: Mhm.
3: Ni vogyo mo ni joka ba ti an ari ma ki bote.
2: Mhm.
3: So, ni iwa ji no e ma bo e kan su ma ha.
2: Naam.
3: Ba mo ma vogo ga go pe ti ganga mo pe te.
2: Ya no.
3: E ma ma sai ba mo bo anfan.
2: Wallahi se ni girano. De ya der ko e ba alfa ba tutu no se Muhammad Allah boro.
3: Naam ga mo wi.
2: Mhm. Mhm.
3: E buru mai ga bo mo rugo bori ye ima boro ku ka hodi.
2: Mhm.
3: Ama fe jira ka me asun ga de.
2: Mhm. Ami Alaji Alfayo, Noma, Eka, Alaji Muhammad Baroha.
0: Mm-hmm.
2: Bismillah, tutoa sela.
1: Taika wa dede, taisa.
2: Amin.
1: Kama iki tambo.
2: Amin.
1: Dea, la di wang girma na wang lada ka gona kuna. Nya kisabu irpe na hinifiri. Madu akadu lada di.
2: Mm-hmm.
1: Agana ki boriye. Mbaini ka norumaru ka hode na au yoyo dena. Almaya ka ki fegi na hankine kere kolonku ya ba...

0: yanzu fa gonu ko salamai ga gina ina arzuman yanzu yanzu ka goni hini ina arzuman meza kene nu kama ya kano ki yanzu yanzu da ni su gewa ben saka ikekte zero en karan katra son dis karan katra karan katra igonu ko ga no salfa daud
1: to dia bori ye ben ka normal ku ka hoden na de bina yoyo den na halman niyamo geyo madia ka figidi denyo go bayo ma figidi yo sinna iko ya ki sabun go no ko nore dam yo ma duha ka dulaya wen lada ipe won ga susu bi kuna ben ma go na kada denyo nore danda bena mo bero no se zan kinki no ba me kul pe na wen laya tenondo de ipe won susu bi ba ipe ma de de te se ipe ma won gbe hen no ita irise
2: nya ki de ape ko barayo hawn bayono ape o bukata nduko nol dandam mete un laye go baro
1: wallahi innama al amal bin niyat be kul pay go na woni aga na gwe wa kuna wallahi boroma niya buren idon idon na kabu e ka ki sabu na laye dan na idon na kabu kabalfa nyeno mama ni na un norpe bini he ka nan foro na nyanki o ntutu
2: na ya go
1: tenderi na na nibi ya annabi ibrahim won sunna no de yan yedi bonon gono ko layata anaki han da anaki hankan nawa girgila hando ko na ifa bangawa de lada no bakkege te ide ayi kuma de te se
0: ima 044 70 44 44 de mo kwinna wa zali borfama igam bukari in kafiri
2: a haro di bona be ne kake wa ka be pe kebu alfa o ki masinka kebu ya pe kebu talifo
1: to ikpe ma dede te irse zaya ka alfayo kibaka laye di wente yobarano sunna foka agunna gabi ni kanna te ngunna lada ni kanna hinika te insinna
2: nambo waga nga ihe no
1: dea laye di madu akakube beni wen lada mwobaro za waka kwe haji domi waka kwe haji bo nsinka koko beka
2: mbira su kebu
1: ali maka kwe huno ihram dea ni okere de degangan non ten lada bazewu
2: naam
1: alma de dero yobu ngono ipe su wongkoto na yano bina kwe ni kanna te degangan bo nsi na tali de mita alfa yusufu
2: naam de na te degangan bo abaraza ndon na
1: hee
2: ndon na mwe adini no ya ipe ma imora na degangan
1: ami ami ami o laadi won ala mari kuna alfa tanko deredero kinte be maka ga saka la to borona figi de zan figi we figi me love you afogo aran de sing sa milio bini de saka la mani bina man ka kite farani kuna awu anki makolu nan da farani madu aka be ka ala yin wani won figi ona alfa yusu la la bona kuna be yin kilare
0: ya wura ga ko
1: ai kantenya no ke tu to mba ka ga burun kin la te bim ma ka ga boro folon kuna figi we figi we kin gu dum ma fu kuna a folon ku no runa de ya bim ma ka ga ham han ki ko no fu di kuna eh de bin mba ki no mba sara mba ban wani sara de ya figi yo di dindun na ya vite wani su na yin kala ta bim ma figi yo di zakano no sai abisa mamma ke gi ka figi ma ki wani figi we kin gu na dum ma won fu kuna
0: alfao maba gafarate ise fefetila wakawuru ikameoga ima za tamata masari ndobu na iriwi wazi. Deya fefetila anukoziru ku alwaso kanga kebwe Zakariyao. Deya giri taki nazimi na nyena kwe giri fo nandu taki nyena kwe kuguna. Maji giri fo nandu taki nyena kwe kuguna. Deya nyena nyewe kwe kugunu zongo zenu bifo aladi kaso na batri khandu gunteo anwin jibri nzante. Agono koko likoto potai umwingo bi potai fume kifo adizanko za bifo aladidi alikana wakati yo ngonu koko liki ikanga ke Zakari saka wangunu bumba kpare yena agonu koko danyo deya abono ngonu koko fa bagambukari ni kango be nuka kwa luasikeno kanga ke Zakari yao buye mkango be nuka agonu masurumari kwa winte nwaba nika full lambo ke full lamba yeno 01 97 88 19 48. Hawa bine nwa bayinika full lambo ke 01 94 07 56 60. Deya aburungu nuku ufa baga mbukari ni kango benuka kwa lwa sikeno kanga ke Zakari yao buye mkango benuka gono masurumari kwa winte nwa bayinika full lambo ke full lamba nyeno 01 97 88 19.

0: 49 48. Aw bine no bay nika ful lambo ke 01 94 07 56 60. Aburungo nuko fa bagam bukari ni kango benu ka ko alo askeno kanga ke zakariya obuye mun kango benu ka gol masul mari pe wunte no bay nika ful lambo ke ful lamba nyano 01 97 88 19 48. Aw bine no bay nika ful lambo ke 01 94 07 56 60. Babe na aburungo nuko fa bagam bukari nuka Zakariya kwe ko gonu usuru ipe winte deno diarani usuru no bain ka fol lamboke de mine no gunna labari fo Zakariya bon no bain ka fol lamboke fol lamba di nyano 01 97 88 19 48. Aw bine 01 94 07 56 66. Fefet la di nuka iba go zeri no sen ipe mana wo ko cheo anki kimi Zakariya nyano nyegunna labari fo abon nyenze ko salama iga ina hoyo nyenze alo nyenze
1: waalaikum
0: salam menar ko etam
1: yakuba
0: yakuba igo ko ga no se za
1: yakuba na je na mfo ra je yakuba
0: na ni o bo fo yo ntono ga ana gindere be me kabori nyano zugun ze ka gon para kume lukman laya wi alama riga no alfao gonu laya me muna fomba ni kala te na me ay man la te ni kangu nan ni ama la te me te na ay mamam bon koto
1: mozo waka agu nan ni ya ka abala ya te jina ka mtomba te nana ipe ambule majanga guna wapangina
0: na ngu itonto ni ay alfa ya me igi hano de ngu nan ha yofo de bine
1: Ah,
0: da go na haro me. Nya na igwo nko, awo sinse.
1: Abura abura wa gaje. Ah, awo ta ganji le kuga hano ko.
0: Akia nduko gunna we. Ah, to ni ambai ni kala te do ma fu kinki we kwesu la te di ade wo ka sin na we. Celebrate su la te di alfa ba tutuni nda ta me kan ba man hana.
1: Ah, ya, ka ba de ba ta sin na we ya ga na no.
0: Eh, to de aki den suna 0 44 70 44 44 de alfayo atama noma no gonku zamin ti taki aki nise ina nan nose tamata mabu alfayo
2: taika wa dede taise
0: amin
2: de la wakati de boronkin banna bin hayo maki kono ma bilente moyi weyo na iwe mayo bima ka ga na handi dengo sarau dengo go maki ifo mbaki nise ya bima ka ga hanu de tutu maki
0: Baru kokain tena inna arzuma yenzi.
3: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Tamata mabu amena ruko yetan.
3: Idrisu nwa alasan zai sabo no.
0: Idrisu igonu kwa gara no se uko inna hayuka no guna. Tamata ma Idrisu.
3: Nino bayi nano de. Selibate zini jawla ala de.
0: Ya alfawa batu tunose. Anki selibate ki mewa ya.
3: Aki wame.
0: Ya diri kwa ba alfao ba tutu nose alfao nga laa duwe zirio dengu nawe densi nawe bon waka si nawe abiba inika laa ya te
2: to ikuwa madele terise ikuwa maiki tambonka
0: amin
2: ikuwa wang asharia na wang farila
0: na
2: zaa wara nde balaga kabini
0: na
2: ya adeki titiriti mbona dia mba ateno
0: na
2: ba haji ba mkisi nawe nye mbeka mba ate ambori denye kita ma mbon koto ambori mba ateno aljanna waka asinda waka wikwe ufolongo ya wahura aljanna ba
0: awo Allah akwa
2: walae basi libateo ngo ngo to aljanna
0: fu Allah akwa
2: de heka de ilikwe na mforo na alfa ba medimi uki ya dena ibada te lada zimini ngo na kaja zimini wallahi mafina yedi man lada te man la man gwete wallahi dena mgwete ba mungu waka aguna we taki ya anagwe bure wallahi lada bisara
0: na
2: bosi man lada te alfa
0: ikwe kire doa ikwe ambure kwe abisa
2: wallahi ikwe madele tese
0: alfa yusu tontonigo nodo
4: alfa da odo na seni pesa niko
0: nao
4: ndiye o kan sina we o masuna laka ni matuno alma ade gon wale kwa magamuta nse
0: ami ami ami
4: magamuta we wakasa
0: na min boro tere nyem balaga nyem ina iko goma ku kari
4: anku bena sema we
0: za
4: au ni we promo
0: sema ni madiba batre be na ngo ban kinki donc ngo na we wo ka kiro ngo na we mario na kinka ga kiro na ne kinko gonunga alma ni ka mbakwe wari za in meno de ibn mbakwe boso do kameno fe ke muwani ebi mwari bondo wani togirma farimbogu nani kinuko ngampa ombo ngamba hampa ikama

0: bidobe mobumi iwonwonko igusuro meri iwonwonko isia yawo masia ya nwa biwi zakari yawo sarame baka widoromi yabe kwikero bomba yawo sebwa yawi mbaka mirope mobe bakwema ka radio fraternite FM ni bani wira na uzakari yawo buwem danwunwa uko kariko ukankara sundamba nini soku 01 97 88 19 48 kabezem balum kam tia mwene ka wokura nobu ka yiru mwene ka nobaita wokura nobu ka ne weru ka nobaita yiru sewe ka tontuko balum 01 94 07 56 66 kabehem barum kam tia mwene ka wakura ne kam noba iru wera akuru ka noba tia wata ka noba tia miro bishibu inwa mekpara koteli takayara nanem bedno sia mumame kere gosuro ka yar suma bakai ni baruka gusuno de biwi wala kanani yar fa be ba kwa kwa mi gusuno de ka im baruka bibe bu e biwi wala be ba wanu e son so gusuno no e son ni gusuno ni shoki ku e bero bisibo bara bara sbo e gibo bera baba ka ben para corona mini bera babe tombo kasu tonita yeba kasu bare tombo ko ba kasu tokotoro poko wia bebe kasu ya ndoko toro poko abakasu borgu zu kase litoral gia miambre ba ndoko toro kasu ndoko toro biko bibara bibara mu ensimie ba mimme bientu ba kasu baneto wiwi boko ma swami ndoko toro ye ngwe menwe ne unsa baba girwa girwa mini unsa wi u sonroki buraburan tona wi kagema ma gai truma soma ya truma kuromi kami konan pere soko yete mi ma tombara naba baro sombulun so asora amuna unna be somi boko ko bwando buka wara ma ba baro unna gina be miri miri me boko koko bwando koko ramiro iba kuro wi ko pin unsami mi bo okonka somburu nwene do mera yukura sonkoko sonko yete mi mnyiru wiyabaki me okoko sombu tuka wusu ada batonu mbaro wiyayin meko yen udandike sina utombu gaike buwadobu nsua so kwa sombu tuka wusu ada to ye mpiru yibekame ngwene unye ikoko win sobote babike amon koko tirami ye baba ki omomoni bane win tireru ungwene dokotoru ntirete mo ye basokomo diplome mi licence professionnelle mi ba ikirwa kasirema kumame ben dokotoru ntirete untimo amen biro ba usomte so uko deba ngontiam saka urate kwa gam kwa sameso bwa dobu mbiragia me daka ipinu konka unwa mbiragia unge nyerumu kwa wibe uko nsami unwene unye mamat gano tono tema unwene ukawinyora uda wi dema po wi anyoku wi sunsun pra yoku sunsun yi kuro nka wera pa unyeru mu dokotoro nsu aso me bara koko bwado buka wara benso boten nsu aso mi ba sunru mo mi benti baba nye me pokoko pa uma irikisi pe inde ni bu mbiragia unye nyeru mo bura bura ntona kwa mikami baganu nana unye mikami oko pe be oko soku man nankin wi kamia barabara so ngwene unna ye noni doa ba unye mikami oko soku mena baki nyiru onsa bakiwa bama ganu na barabara krokosunu mi to mikami ko unye me oko ko ba ugina ka babiri babiri se banka wuso ado ya kunna kwe to umanye ma tonra baro mikami gina baro ngwe nema ana ba ankun pira wi tinku epuropuro ye ntore ye agina wi na amerika ye ngwe ne awi ku apako miso abani ba gema ambi baro swa asonsi maka gema aye nyerumu mekako winti sina seru ukati wa to pa unsa dede miso yempiru maba ibasoka assistant social mime bani baba ye nyeruki to ye masa nyero somburu assistant social mia SBE mi nyero somburu ngwene uka ben chef service affaires social to uka wi somburu ko to ye unsa soma ye ba momo mi pro ka wea unna wa wi mboko sanu sanu banye meboko koko soma ye uka sisina tobu mais beaucoup ka tombu dira dira de bane affaire sociale non mais beaucoup ko buka tombu dira bankun ka bitani wa bankun ka wahara wa wienyiro wiya baki ba urana win bukuro wi win tia unsa to no wira galike ba sanu sanu ubukuro sun ba buka sonroko ba wo sai wa dala ben sobu somai biragia miso pa unsawi uson kobe se manka win e son kobe tombo kirari meboko ka bi gaison ba yinwo wahala ya nturma meboko bandanka timo banwa dakari so unna gaigire gaigiri gaigi son konu to pa ye ko yan sawi sonro ye masa meboko ko tombo bandanka be noni do soma embelagia ba wahara ya nkona ba nkonu kisankira mepuko kawita kutaku gobian wi komiero mona ngwi sharo garia wi sanyinoro mebako wi sonson iba kporo ba munka san dede ni ngwene nyiro unye nyi ba to u ba ule kporo ba kporo oko ma swa de me unye ma ba kporo ka ba win tombano bo obi swa ikporo ba yang dede ruwa to me baba kin yero mbe sani ya nakoma sia sia mini umbe tirelu mo assistance sociale mbira gaya umbe en tirelu mo technicien supérieur mena bagirwa to action sociale mbira gaya umbe en tirelu mo to pa ba kebren o sombte burate kwa gangia deba yiru nsaka uye nyiru mo to beba lansa ba entreprise ba momomi ya unaba son kwa biraye bana yenti nko pen wi somi de beba ye se da won no to pa unyema ngwe ni ton ada won wi si somi unye nda kare mu unye nyiru mu bana unsame burama to ye masa ile kisi pe biragia ye munan su ye ndeni bu biragia bwa do bu so aso se somte so ngwene umma yenti nyerumu bane mo same to yenti ni ilikisi kwa imbira gya bane yuko kwa somi to serame so winti ngwene magaregano truma nsans kurukusunu sendaru mika mi ngwene gari unna kwen unana yebaki yerami to winti ni ma wahara ba tombu de ma mika mi gai truma ngwe ne bara bara so gina ye bara gbebu komi buka tono derani to sami so winti on maye ye me bakin bare tireni ma wene bube yure kion kion bu directrice ressources humaines gibo sbe biragia bu imonsi anyi buko witiro yiro ami kion kion bu yirwa ya mana somro kasaki to yen un giro un pa pa y va a soga que no invité mi win soma yo kwa kwa tire ni un mua mua y va a poro ni po beri so seda y a son si ma kagema u tire te mua ni y un atestacion be certificat ba poro su u kukariko un tabi asiani po u kada bu tire lo mure de bala ne bu legalize mi u ko yem diplome ni ko ni tabi asia bo bu legalize yi pro bo se da o beri beri mi so bo da wo pian yi so ko yi mo se o pdf wo pian so un yi mo se ya wuro yukora se pin yu da to ya bani so zama no sia winyi suru win ba yi suru drh bi ba pro win bi mi ko mo se miami to iba kpuro ni wo piaye me ko kai ko sira ye ha girmomi yukura be moti akira beba beba irikisi ni de ni bunye yi kai na girmomi ko mbatuba bebo ko da bu ben tirenu yi to badin tirete ngwe ni mani no ni rasia apa akukariko yarsuma bu yuse turini yi wi suru yi so sama mini basoka me winson wakura don ka yiro yuse turi so son koba so son koba non buka don kanu terame yanka yuka do kasume to ngwe ne tiretni ni ko kare ko nu yira bora bora ntona ba go kura be diri mi so mani ba kana mo ton kurabu bambe dabinu bo bu be boko som te kia me ba be kana mo ya ton kuraba ndabi cho bu somte kasuna ibaki njerami wo kwiaye misora inain di ben ida igiro iben tireni morisia wo kwiaye so ya kula dano ngo kula tamasha ngangia da nkoko awo wo kwiaye so mi mia kuida ba salame so wi ben tireni morisia sbe gibu birami bim bukuro beba kwa kote morisia ma bane soga noa ugensia son inwame kwa kote tabakayela nane mbe non siani mumma mekiri mero bisibu beka swada kibu beba kakiri bara bara so nako le ura behem sakiru mbira agia ni ba suwa mensako ko sangwa sakite tako denya ama sangantura ni sakura wa mensako ko tu inwa mina mira memuna suki mina surako sachera bara bara so iso adakiyo Nasera mero bisu beka swata ke beba ka kiro an wa ko ba ya so mini ko ba isora kore be han sha kiruko sha ko sha kiruko ne giba shina bakpa anasa ne kurashina eh aluzu bela
1: na
0: anaso hokwa ka kiro ka badoma an wa nane ama anaso sha kiruko eh kuraka dura eh kunsa barade changa kiro ira durelo na be kwa sain eh de pobe de be kpira bordo me me na be ko sha ko be so dare sai inu aga ko te sara ma chwi to kurobu ka tondrobu hem bibe ke o dia so won wo kra ita bi won wo kra no gi won kra ni gi bibe ata fite bara mo ke o dia so na inga igirwa ba chi obi ne bi kura ka duro mbira gi to kura ka tondro ye mte ni bo mbira gi ye asusu ya hiba be mu magenje e bohero to Gro ka shun yin bu hoto na. Ne nga fa ma sina pa, o ta ma ngira han eto, gro hun isa ko a ga yi kire sha pa ni afa pa o ye da gro atori. We iru sa o se ni. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ya sira. An wa shakite na ne ada shui kire.
2: Insha Allah.
0: He pro sabi bu mo.
2: Na na sa.
0: To, na ko gbin nu ga iwon.
2: O so na
0: afa.
2: De de ro pa.
0: To gari rimbo hirno mind you
2: to alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana ila al zalimin subhanaka allahumma la ilma lana illa ma lamtana innaka antal alimul hakim sa gusuno yini siyara
1: to
2: sa radio fraternite hay siyara mo ka wakati ya gwasa mene su suka gari kena tonkoro ben bira giya ka ibamo bawa ba tonkoro ka tonduro bawa ba yin e me abaso kuma ba ye isirumo yen bo han ye nore haka sewa saka gihon toro namwe han ye mbo heru nore ama zamani ya de simo ama ma hewe na ma ya simo yen ye nwa yan we ne husari ama yen ku nwa mani ngwe ne huye nyina si akwa ye kai ko ku tontoneo
1: to ye ba anwa de be ha girami zamako ba kibure ba suka ide ho gira gari gire dara champa be hepulon sakira wa ho bibe buhike de mi anwa de na manga kote shwi ko anda gabu basira gabas bibe bu gabu ka biba gabu anda basumo
2: mashallah
1: basumo de mi gairi masha wiyo masha do in sako gira gari gire dara champa ni de de kan wo pa don saka ma wo kuru man saka ni basire tu sire swa kenya bazaba yu wa sokuma babu bin wambu gire yen kai na mu mona sakoko alo zubira
3: na
1: to mind ya koko shiri shwe
3: to
1: wangwa
3: nemi ne wan so na wa ma andunya nkwero bali ya ntoko kwa gada bina soko hanwa mu
1: to
3: to sa yeni wa mu kunwe ne isun biti koto adabando aso bibe kiloko
1: to
3: demi mune kuroka wendia ka wasi banton duruka ton kuroru ni sirmo nanye ma boko yengo bi gura nda manko bu bima
1: to
3: sae ba manu wi sitem bosero kwa an kuropa ruwa baka nu sitem bosero kwa bi ura nga mi bi dedero wi ka ma mi
1: nan tuba
3: de anda mbara rugura so iba mo sidan ko me kintu on saya ka ka on mero yi sitem bosero ngo bi wuma wi woro
1: magiala
3: mena bi be na kimbu so ma banye ma sitan be ngon so gmeni mom sitan yi bi si konso wi abe ngon so gmeni mom ndo abu eduka so ri se bi aka wa si wa o kan e ko yen yi siruko awi sun ani ana hoda ne ya ika de mba mu manunke
1: ta
3: sai pa ba nyi ma ne ka wetto na ha yi sitemo mo wini ka man deni wini ka man deni wini ka man deni yan ha yi sirugo bi sari e ko ngura bi barara ko nka wuma na magu na ne mmero ka ne mba gbi ya wa me na da ko sami e bi be ba busika be wiro ba mu yan yi sirugi am ba yi siruko abugo egura abuka gange nuko ama tondura ka tonkura yi siteni biya ka ma o biya ka ma won won je won wi ayi mu awura yi site mbo se duwa mi biya ka ma nku mi abara rugura ma ka won mero buma
1: yero gbi
3: kio abara ngora kio abara ngora kwara gotu ma do ba ka uma ye ba ni ara ko ke diru ngo be won ba ko se won ka won mero yo ba ko se mi yi site abu ya ka ka go bi ko se ya uni awasi ama adakun ama imu ye ko won mero ka won ba ji sia bibe isu adaki no busi sabe kemo mai nene ika sonburu ko ye ko de be unje idaka ada mai ye nyina wo ko ibete ke ngo gbi wa mi ya
1: yiri man ku abure bu isiru ko banda ka shokuru jinde banda ka moy jinde
3: ye madoro
1: madoro kahia tafi gari
3: tam kuraka tondura yi siluman dia yi no ma me ti si un ti ba ma yi nye ika da yi buri ke di ro mi ba yi nye da kon sa ya setan ya be ngon so kam ya mami bude we ya ya
1: to dede te don e afa
2: nam
1: dede te don
2: nam
1: bi mo bu gabu gari to imbe ware de ara de gabu ba bi be yo hure ku so nu ba mo
2: to de me ne se so zubera o gerun pe me ne go ma ko gari ko a o gari ko he tension e da e kase la ilaha illallah toro sin na me e gari ni mbuhiru sa imera ten kawalo sabia magia ho kwe sure ni mbanka ina yen kama ina fi ko so ko pe ho egere ban hun izini kan ho gine egere nso na ama ho kura na ho egere
1: ta
2: bi be gi ho me ba mo ye ntonduro ye nton kuro bo de bo so ada ki bu no be ha gi ho mo minisiba deputy ba sabe mera tung pao bu.
0: Oh.
2: Ay, de de raba kwame, de de raba swime.

0: tension gaba amandara mo akawida akawi me akawi kulo ma da da boda wi wi bekia when ba tension gura akagire no und andara mo akada akawi bekia we are when ye poro we are ungiro ama no mo magiandia ye ni mbuheru anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam une hadibu auladuku hadibu auladuku ide ben bi tarbiya ku ibi be tarbiya ku za won ye ndi za won no bundi za won no ye ndi mabaha tondiro ka tonkura mam bakin aben ben pinyerunti abe
1: karadanana
0: kebiana abe kebiana wini punage wini punage zaman banso bukurana ban corazón ni na monso setan we mindia de mindia koka koka danko pebe ka hun yeto na
1: ami
0: bibe gi honye no so wallahi yenu ga kusari yenu ga kusari wo mindi gari ma toru a mindi tonu ko pe we mero ka konsaria da o pe o ka we mba konsaria da
1: oh.
0: Une me o mero ne amangan wa bupa la ilaha illa allah muhammad mana ate ki wen bibe wen ka na ma ma ma akibu kanunwe
1: mi gere
0: yeni ba poro wallahi sangari tuba
1: wi bro wi don so abe
0: ye ba mo buku be be so wa buku be so wa yere ka gari na metri kun kapu bi so bi mo kun pe bi so
1: san tuba
0: za nu kurundi mindi aba gari bai nu aba so adaki sangari ni mindi aba so wa toronu kasina sangari haib ka febia ama pebe runka ifebie zaman geme nense so na agero anwa akperu teata ka eporona mbanson guhone kullu ma alaiha fan yen kura an dunia eporo petia ngeme tonunti ukura oku makpe an dunia nti bai kuwa yenti yoko makpe mena ma haliba hali buranunu ko pe hali konsunu nianu kura atiara wa yazu billahi pebe hunsiria ko
1: amin
0: sa wazimo badoma sa girmo sa gbaramo yans kwasimo
1: so sande to asukura wahira
0: sa wahira mo
1: bate hema mi
0: kaben barka mi be han noge gaturimo bebe osuruko onoge barka doke
1: ami
0: po gere barka doke pa do so so pa de sinagon so babu kason buruko jama hakun girmo bibe boko pebu donbori mansu abu hun mitono peone abukwe kanun polisi da mbankwa ununa manganu wa undombara wa mete onungwa bia uso ka hun yeto na
1: amen
0: uho be siria ko za behem bibe za behem do bini uho be prosiria ko
1: amen
0: mia na tamano ko gina nyora pa o manen se so gari won
1: idura anwa chado kure kure mi chare 3 mini da kure so akenya nan so akenya ni bebamu bako sokuma bugayi buwishi buba beg wan bugeruma mesako ko ya e koma bekete ni buhiru yuka hum siera bibe bugol kwashi deme afagirwa e buno so so bawo do siran gol ho bawo ka so to nan so akenya 01 44 70 44 44 to quick pink sokuma nan so akenya o mia e sokuma eh barabara so 01 44 70 44 44 to negigo duma salam alaikum
2: hello
1: oh
2: hello
1: oh ana so hon kwa
2: alafia
1: oh ma balun sokmo
2: madam principal ganigi sefi
1: to kratora dega so iru nemero
2: oh nananawa
1: to
3: wananda
2: nananda wa
1: gai nanda otura
2: yesu gusuro kana
1: to
2: ni bengalia
1: oh
2: ni ya sena kera
1: to
2: ni sena ngali ni
1: oh
2: puro kana puro be aboko ure bu gari meri nti mesa kuro
1: itura
2: na
1: yi enore to ya mwami mama kejia ho me
2: oh
1: nia baye mu maya damo to
2: koko
1: bakuku apaka mo me chiri gabu bala da apaka be mwa
2: banso wali
1: to
3: ma peru

0: gari na ndatura
1: yeyi kusemu kurobu bu gari na na oduke
0: ta
1: kurobu ya
0: oh
1: soko duri
0: ta
1: ebo ko ku gari na oduke ba ma nde meti bi benti soko ku e tefi ya oni
0: ta
1: ko ta do ko gari na oduke
0: to behenti de pa hambe ne do sanan da mo ke di ai so
1: ye na ke ngere wa mi
0: to
1: ko ba le me ke di te ko be ha ko pa
0: to
1: sanan da mo sa ti bu gari ke mo
0: itura
1: akana nu nu pe ya
0: ami
1: alfa ba bu le bu kana mo ami ba ko be si san ko bu le bu kana ko me gari ni ma sa wi on ba sun ju wi
0: Oh, Negi ko ba duma Kamaru
2: Hello oh baga sun honge
0: oh
2: wallahi ne na sun da banga sun da jari ubariya wallahi dun da duma te no baga e francen kwa wa sanin ji wallahi na guran to
0: ba ba ru shugbo
2: rongobi a rongobi
0: ta serongabi
2: wallahi gari te buso hun yore da hanyi buso hun yore da hanku sun yore wallahi gari wa ga sai
0: ta
2: won wa run fun agbera ya trimoni won wa rada sami wallahi kan ko ti ya mi kan yi ko ri wale da han waru so
0: ta
2: wo se ku kara
0: mm
2: mo go be so ya mi se ku kara o
0: oh
2: wallahi kan yi ya na sumo ne mam da yi na da
0: eh ntuba ntura me
2: na gura joyi
0: ntura
2: se ku kara
0: oh
2: wa pe ra ere nti ko ko
3: mi an be ngi
2: to mo ko so be so mi
0: ami ami
3: ngi ngi ne di ai ka mo na de
0: idura to an wa gai ni ibana gabu mam am de me o girmo am bi o mo yin so za bu za mo no ba ita abi wa mo ba simo am be mere me ba bu gira nu so ru ya ka ko taru pa gai ri mbo rai no so te te ko jiro mi de de re
3: ah mo ha ene ne o
0: ay to de de te aguanye bibe banaiku a un beha saran tori sagura be gai so yin undi de banna kai ne de mi gabu menako aluzu bela
3: nam
0: eh afa
4: nam
0: gabu ala de me ban to ke bikira pa u bibe ye kuro de ya ka go bi kuro to go ebe hagi ko duma salam alaikum
2: alaikum
0: salam oh ta sadi oh ta
2: ajaz na le
0: nam eh adon so figure
2: nane ya
0: oh ta
2: ai to yakini sangira manyeru wa mamu tomu manyo bangu wa ndo ngara ngara ngo ko
0: jia to sa ko de ka hu suame sugra ne yero yero ne sa ko ka hu suame de mi sa ka sagite sira se sakin ko hiwa de abone ne sakin ko hiwa wo ha yini sugra ma na su sia ka yina ye bibe ba mo mi bu gor ko hi de ba fa girwa mi ya giro mi ni you do ben so ya ndwa po da sina ko so do mi gison toru nden wa mi a na buika ba mero gan go ma pe gan gan ko be ye mbo seru bibe ba ye mbo ru kwa ba na gira bi mweri bambi muera babu kabita gam mobure bu bo bu banda ba so pro pro babu sina bu sina bupi kari biki kia bandi la baka yembo shirum waka ye bidangwa mindi ya badaka yembo hiru wala wama alfadi anyi wadi meru
4: wangari aka akura mine yumandure wa mbansona na kana yumandure
0: ama isha kuwa usu ulise na pa akure na wangari wune vya kawalo tenki
2: oh
0: yeah. Oh.
4: Maga ko kargo hono yen lada mai hasiyara to alhamdulillah rabbil alamin nan haka ne faido ba mangari mwewo sangari mera poro nan sesu imanga farako mbanka ina dabino ton kurabo biaba mero bisiru sorina mero bisira ka ha mero bisiru zato moko tem he batule tem
0: na sera wen alfa idonsa kagiro kama baduma guson de ipro mura gison kia misa ko yoro mi anwa ko bai basun ka emba ko yakpa sam kin suka ko sera si yin sura ni barabara cho sako bramin no ba ipro mwa ka mura na sera miro bisibo be ka kiro den wal bombe da udu den sakiti para un koyuka na kurawura mini pa mbe behembere tin da par ching maka tin to kun gya gira rini pa mbe no sia usron de ipro ngwera mo mondo isaku kala yirami e shando pure pure igira to sa swada kyo ni pa sakasimo